palomo kasiya biya biya palomo nan keten kete we kan keten kete anya se under age fo alo mo ketwa fo so e mo ha dwen na won keten keten kete kete ufa no afa usori mo afa o hwisi ano apete o mo predo.

edi dombe ko. Wo edi dombe ko. Anu yase obi akwa ahuru kofi bi e naso. O jari state yunu. Afedi yo kofi yankata enti mi nyari yo. Ajo bine babe jare no. Nipa awo baya biko wati. Enti senye tiye bi ano. Ame mo obi yo mao. Anu me se aya classes mkwa. Odo anyo mkwa kose me sore.

Atemu da munyina mo nkora munya no wa. Atemu da munyina mo ni mo serve munya Awurade ko. Akwa Philip ho te sign Master Carpenter. Onya Carpenter ke ko sai.